men kunam tokoran an meiro wiya ka anti atomic kitchen that side is high aya karo ko ran na ta na wanti ti tawno wa yu ti bi me wan wa ti minist mi ti bi me wo aya re na ti me tuan ri ta no kan wan ngoram ta pe kora kunam ki an kona nangani ku ta ko kurai men ngoram yo an meuri fm 89.9 na wanti awan nam tawno wa yu me ta pe wan ko am ko ngora ke wori ri ka ki pupu to ka na ko kanwan nungram yon meuri fm 89.9 sinema kaina ko no kon kunara tukorana yo meiron tuare fiji lonely days

Meni kuna mtokora na ancho soma iki. Ya karo kwele rai naratai na wanda tawana wa iyo. Ipun si wapu imeru wa iwari kiti minis. Ya po to wana. Nari tana kong kanya kanwan nung ram. Mea mkata nwa ta ki atangira kina kwaya. Ipun kini kanwan nung ram na tawana wa iyo. Na kwa imi kani peso aki amakuri. Nta custom office. Takwa premiu. Awaipun na kon tepotan na mata. Ya kauring nikatanwata tepotakin nakawa. Awa kaupay ni merawa pa yay temakuri. Ay nakarawak ibukin karawakin takaisaki. Ibukin te UXO. Ke paay ni puwaka naron te paura. Aki anakuna ni karekia takanganga mentere petaw. Inamakuriya ki takaisaki ni kakai ay iroon. To contract men the meal search na na compound the CA ke to competence authority office. Temakuri inawaki inanon tepi meni mea. Kaparawapuri stongora, temakuri inawaki inanon tepi mea tawana ni mei na kon tepi meni mea wa ni mei wawata nga wapi mea onawa. Men te ingapung ni karakua paran temakuri ni pakantai. Ibuki ni maurim kamapu siya ki tepotan na mata. Pa kamay ko akong nga ki, hindi na ko ntayin temakuri inanon po ngay kan. Kamra pa, awaan na mayroon, the prop manager. Awayong kan ni ang katanwada ipigin, ang pingko ang tepong ngayo, ang koyari, mayamete na nom, titakakarwa ya, tipingko. Pingko, ami pingko ntepong ngayo raon towana na kon nawa, apui, apui. The free ticket, tenepupua, tenunga tanga. Ponte pepa, pontenunga tetara, jackpot, towana tanga, nimepui me nimewa menna. Games itiran nimewa, awa tiraon kuata na kon nunawa. Tetapapun, eutani merake imaniepe, awa ane men Santa Maria, Peso, Paris.

0: pas.
1: Si woga de tara ako na kuwe ni kapungana si pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni si menjo te buina de tairiki ni karuwa te o nuwan te nga pong. Ori esta to wana wua ke te poti ibukin ka inakin te pororoi. De tata rieki kapungana ki ene pene tainan te oa awan takara ngayna.
0: Ori esta to wana wua ke te poti ibukin ka inam te pororoi. De tata rieki kapungana ki ene pene tainan te oa awan takara ngayna.
2: Yai te yensua, nakwa yai!
0: Kata aras paswa ni kanuam. Ori asta towa na tenua onua te poki kanakua ke sipawa kanuam na kon na musu ke roram. Oi kain dalikim.
1: Ya, ay bulag ya kon na kana seres tuwa da phone ne.
2: Uri nga pa wo da phone, ya di kon na lekelia, anang ay bukim koi kligiras.
0: Ya kupe.
2: Bukim tamem na wo da phone dahin ako. Ya na seres na ron da kupe, don't recharge me. Oh, the secret, kana kwa daya bagi kanu nam telepon. Ubusi yam kupe. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu, aro-arom na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin ng rongorongo.
2: Ninapuy ito tayo bukini kanakwan ng rongorongo, ikatotukan na namakay na.
1: Saan kang tawa mo? Upon huwawa.
2: Yakani na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip top up.
1: Ya, yung mga te-whip top up, yung mga tirangan te-whip top up.
0: To whip top up, kung namdang top up, ayaw ko tangiriya. Kaya namdabo, ayaw ko menang yay. Yerang inipaisi.
1: Ya. Bukan guau ane ke?
0: Ibu kini kita buat kam kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cawap, orang nampan telefon ke, anak nampan telefon rom dunia amais atau nakon be.
1: Kita orang ini waktu ini awak siapa ini anu ni semua telefon.
2: Kanoi kongkai, apa nanti nak tuan beritak? Ini anu nara sales Vodafone.

Waradasang raya bani bo roi te te pi me wan na wan na wan ram yo ni mauri FM 89.9 na wan nam ta wan wa yo sina ta roi mo ni kai na kona kon tiru ni kari kiro ngono men panani kiripas bugin no ram nam dongoro ni matang dongoro na pem me kiripas me tipe tipe.

Men kunam tokoranan, may rowi akan di to west life, I lay my love on you. Yakaro koiro rin na wan, aratain na wan di titawano wa yo. Tipi may suwa timinis, ya po wa wa ke. Ayarin, nati me toan rilitano kanon nung ram, tapi wan ako am katanwata. Aki ya tangira kinakoya, takawata ibukin kanon nung ram na wan nam tawano wa yo. Nakoimi kan beso aki amakurin ta custom office ta corporate meal o ay puente potan no amata. Takawring ni katanwata ta potaki nakawa o kaupay ni merawa pa iyay ta makuri ay nakarawaki ibukin karawakin ta kaisaki ibukin te UXO ke pahay ni puwaka naron te paura aki anakuna ni karikia ta kanganga mentiripe tawa. Ena makuriyaki, takaisaki ni kakaya iron to contract, mente mail search, na nakampound the CA, ke to competent authority office. Temakuri ena waki inanon tepi metowana ni mei, na kon tepi me ni mewa ni mei, wawatanga wapi mea onowa. Mente nga pong ni karokwa, parang temakuri ni pakantay. Ibuki ni meurim, o kamapusiya ki tipotan no amata. Pa kamay ko a kaungaki, hindi na ko untayin timakuri, inanon po ngay kan. Awan mayroon, tiprop manager, kamrap. Awayong kan ni amkatan wada, ngko yari memeti nanom nam takakarwa ti tiping ko. Pingko, ami pingko, ntepong ngayo, raun towana, nakon nawa, apui, tenepui, te free tickets, tenepupua, tenunga tenga, pon te pepa, pon tenunga tetara, jackpot towana tenga, nimepi imeni mewa memna. Games itiran ni mewa, o te raun kua tanakondo nouo. Te tapo pon eutani merakei maniape, o ane men Santa Maria Peso Parish.

Amen. Ko naman, standing outside the fire, ke te isana no kun ti ai anere bana nagiron Garth Brooks. Aya kar ko ira narata yon Mary FM 89.9. Tapi mene me orang kai te bini sina kun ti awate no wan te bakan tai ayo. Tapi tante panani ka ka meuru na ko imko ya ko pun ti meto na bende ngong orayon Mary FM 89.9. Ya ka meuru kong ko ya ko te bende ngong orayon peom te ka ke te pas Kau itu drive memang sana ikan toka. Niku tak kau memi pasin sa. Nawan tepe pantai ayo. Tepe nangan kau meru nakau imi. Ina nanti tetai ayo. Ana pun ti metori kena nganga wuwami ke. Auri neri nih bukan kau kurian no. Karena kurawan kanuan nampakan tayayo. Yon meru FM 89.9.

kuna mori rogoro men paran kirpesi ro ngai pi ko pingi yesa nan pesi sa pen ni kare kete wana ta kai puken ti tuo ke de petro craft au na ngana kuna konte ko takin placement de bota kin bu kamer wore krawo kin kona noa na na wap te ki pi peso e riposi na kimen te ko takin placement pa ayo pon na na poko ta uta kan sa pen rina nun terapata at United Nations Office on Drugs and Crime kete UNODC program mare ina kamena na ki bukin ka kurrawan spangan te ko takin placement dikin na wakin tararwa ina noa na na mara wakin bas ayo takai bukin di tuare ina karoi makurin di tuo ay popokin na kun ka nga ngai ka kharina dikitari tararwa antarau ni kaina sima di tuo awai pun wakir kita pe wakin na poka kirbas ibukin ka manuan na mara wa ika kai dau te ko takin placement na kun tau te kan saban ibukin na poka rerang ni manena on poka kata beruan ta wakin tararua na kunna na marawa tena sina kribas. Esa te pota ki ni makuri bukin ni meuri wa kato kiora ki ni kamato hapa e menga busina pe kiora ki te flu wa te pneumonia yon tarawa ti ina ina nume peso. E kamato haki men te pota ki ni makuri ayo mkwana nua menga busin ora ki kai ni mein maisin dokon ta yandi ipos ina nume pe intyo na ora ki. E kauri ni te pota ki ni makuri bukin ni meuri pa ora ki kai apon nangin ni wewe ai ngai ari akau nga ki tipoda na mata pa na katima to ame wo kinen kawa in tutuko ibukin kame no aya ma kain mo ngai ya men aka ki nora kai kai esa nei kamsin australian ta kinna pa awa kin kai ni makuri kampanan ka tei tei me kribas me in sinia me australian ka tei ausin me kai ka po ibuki ya no bisa na tang ni po australia ke australian defense force yon tarawa Eri posra ki men anai kamisin Australia pa ausai kai ana kaina ki roi atanu makuri men te Australian Defence Force ake na poka te Australia to Kiribati Defence Cooperation Program. Ayo are na poka na bete Maritime Unit men te kuta kin praiseman yon Kiribati ibukin na wakin ako ana pere posi Kiribati eka wa ake esa ni paintangira yon Australia na kon Kiribati. Eta gure kita kamisin na yopa epon nangin ni kukure yon Australia ni makuri me Kiribati yon katiti eka ana konani ipopoki Mika kura-kura ato kuna pai, tira itaki, au te tararua ke te kamenu-menu, te anua e te pitepeke. Rongo-rongo te pitepeke, ESA Asian Development Bank, te aki napa, a taura inga ini poki apen te pitepeke mea waake ka akataviaki, ipukin te kangangan ka iyon te paa. E tau te peristensi te banki ane e Masata Kanda, pa ESA nkariki ite yen bubusi e ka maisi ipukin te poka na kuya ape, ake aspata pendikiraki. Eta upa apen te pitepeki apun nangin na kai rota ki men ka nganga ke ariki men te poka an te Middle East. Eta upa irariki na na poka a etabi au ena wakin kai te penke ni poki apen te pitepeki pa ananga ki katan si yaan te wana te korakora. Dana ka penen ka tautau te ADP ipukin dikirakin ka upai apen te pitepeki. Ayo sei pa ina yei te kirika kin te ririki ayo men wawa te smare wanuwa te pesente ni ka pota waki me te ririki anako. Ay awa te smare wawa te pesente. Yasangka yana Prime Minister Toromon at Jeremiah Manele ni paka man nakuha na imin pasin da kawasi bukin agyon makinana ari etapeka kintevian na nausin te Toromon da kapong mkwana nwa. E paka imin da kawasi nano ike uangaw nume onimen tante apu utoka da kawasan ya uangaw nume onimen atutokoya. Women na akirokon te powi. Ma ena timeto angka yung Manele niligi pa da Prime Minister ntararua On karoi tapena ni karoko te tayari enanga yei panana to kovana senera S. David Tewa Kapu pa yari ni mawa mentana kwa Prime Minister. Yasa ni mga kamusira wakin kai teawsi ntero pa enariki anata S. David au teawsi nti ni peronga rini ante Prime Minister Apo. Manele ariponte minister nkwa ipukinde itaki masinanuku eponde niyaki pa te Prime Minister ni uwa ni mei uwa tanga wapi mewa. Ayo ay punta ka tinuan tayo ari e kai taraki ay yan atautaya ka Manele met kawasin na kiyo ni makinana. E apun sana pantokan ka yon tiyan ka ni kawas ayo ne peri wawata nga wupi mani mewa ay mayin po peya on men na na minista ani men po to ka men atautaya ka. Tapi men taan makulin te taon ni hospiro yon French Polonisa ari asang kay ni karawa kita kakaya na kuya ni kainis mea kapona kuwan te drug ka te metamphetamine. Eri posi na Thailand business pa yei tenimen tani makurin te onora kiane aika autolize ari asani makurin te men ayawa teriki a te men nariki te mani ari yasantei imetaya tanmus anka peya kinkai main po uya yaroi women mei poko ya tan karamekina kia kani ya pon tawaki Los Angeles dana makaina yanako anakuneki irawi ya maisin te meth
e wopu apu ite kram. Apu ni kwa kakina kutahiti awa ni mangarikiriki women ilo yatani kakae. E na karawa kita kapuwi na konta keisa yu ndipi mawanua nchun. Ngoro unu anapa. Yasa ndi bosi nakipa mga yei na pangkaita yan na batawa ay kaharikin di Strait of Hormuz. Awa ta kwa na radio Iran pa takakasia ri eriki marinan Iran awa na kairipay. Yata kwa nabisa na tanga ni Poch America at the Central Command kiti sent komba asa na tausan kaitara ya na waki ni kakasi Iran awa ni mga kanakoi ayakanoa ni kamanoi ya inanon na yata inipusi anakaibuke ni Poch rinanon the Strait of Hormuz na kundi Gulf of Oman. Yata kuti sent komba ewaya kwa Iran ni kanakoi ya na misaira ana drones awa na posi ni Poch ayika waririki nda kitentenua anakaibuke ni Poch America kia busi ni tatapuane. Me etaku sent komba yek tangira mga kawekeen te Poch me anaponti imeto anakaipuke ni Poch antauroi ipuke ni kamenuwaya anatanga ni Poch America. Eri posi na kemende Fast News Agency me Iran pa yei tayende batawa ke nora kirarikin paana Abbas Kesum Allen o Natun Kawan Iran at Iran. Au esante akina anatanga ni Poch itari Iran at the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy pa yasa Amerika nuruwa tuwa ni yaporo yon katoka nitipu Poch. Etakuwa narongorongo di IRGC ari e katoka yon di social media pa yasa Amerika ni Poch na nakaipu kinipa Iran ilarikinde matapeyawa air task. Etakurigi pa ewa yakuwa anatanga ni Poch Iran ni kanako ya nakanuwa nikasi ni kapuwa muina nakakasi anakaipu kinipa Poch Amerika. Au etaku Iran pa ekorakola teuruwa kinakonda na painu Poch anakairipai. Au anakaipu kinipa Poch ikatinua aki akataye nini ya the Strait of Hormuz awa ya kwan kita na temerawane. Ripo sinda na pa ana TV Iran pa aki akapuanu pa imeuna imuini kasiyan na tapo Iran ponda Abbas ilo na Amerika. Etau pa ya ponu wake kanuante meun te tapuane na kia tapo yariki. Lolo manpanan kiribas.

Ako po ente me tona pendong rayon me ori FM 89.9 te wana rang kai timini simin cho vanua. Ana reta mang kan dong ram ke me ta wan mo kanon te pong. To wana rakata nota ki. Hayo mang kan ta wan kanon te pong. Ipo ken chono ni kiri besa ba na pe. Ibu kenta iri ke nampong ei, anto ki kora koranan, pondo no wani ngapong. Tepai ya iri ki, eveni tepari konang e dia iti isi zi miangin chonon kiripes, eto me miangin chonon raina miang, ira iri ki nane tenang puak e te trofe ruotan kai chap makoro e panape. Ibu kin chonon kiripes, tiang ya me toa tau me meini kuni pirina, hayo no wana kontipi mo no wade noot, ta ari ana merepu. Makin no abutari tari tarante ta iri ke ayana wana ngang tautan on karau, pepe ten tapo tapeuwa, tarani ngapong e nadiringan nangin cetai, si takarau e pepe ten tapo tapeuwa. Merakenya peyang tarawa mayana, ena roi si takarau e pepe ten tapo tapeuwa tarante ta iri ke ay, o e nadiringan tarani ngapong. Ai bukin kuria aranuka wape meme, tarante ta iri ke ayana roi si takarau e pepe ten tapo tapeuwa, tarani ngapong e nadiringa. Nonous tapitau e berua nikonau. Tarante tairi kei ena roi si takarau e pepe ten tapo tapo ua a tarani ngapong ena diringa. Ono tua tameno warore, tarante tairi kei ena roi si takarau e pepe ten tapo tapo ua a tarani ngapong ena diringa. Mena rikiraki nunganang nang teutana ina nante pakantai. Pana pensinga ia jenge ya pepe te onime tua tau meime yang meini kunako meini kunipirina. Awa na kontepu imea wate noat. Tari ana merepu tarante tairi ke ia na wanang nang ngani karau ya pon tau anna kidang kura kura tarani nga apong ena diringa si ta karau ya pepe ten ta pata peua kawai na makai na wapong e main te se pong enano awai ta wan chara mete ya pus e kata to wa ke pus en tari nte tairi ke ai te bi me wanu de minis na kon drive wan dia tana e to wana te se mare vanu wa wa te mita chore na kanda ni nga ki na kon te karanga ina te bi me ro wa te minis min drive wan te dinano e to wana te se mare awa awa te mita Te ia pusing kan dari mina nak konten ngapung, wawa tenua teminis semin roy wan dia tana, wawa desimari akia ono watemita. Awan kan dia tawan kan nontepung di saungra dia sen kata rawa ke bukim te tairi kei, menobisin tawan kan nontepung arai beso. Awan kan dia tawan ala kata nota. Nakoi mi kain beso akia makurin the custom office, the corporate meal, oipun nakon te bodan nometa. E kauring ni kata nota te botakin nakawa. Aka upai ni merawa, pai yei te makuri e na korawaki po kene korawakin te kaisaki po kene te yu egzo ke pai ni puaka na run te paura a kena kona ni karike te kaanga men te repetawa. E na makuri aki te kaisaki ni kakaya e run te contract men milsearch na na compound te CA ke te competent authority office. Te makuri e na waaki na nun te pui me te wana ni mei na kon te pui me ni mea wana ni mei wanga wa pui maonowa men te ngapong ni karakua. Parante makuri ni pakantai. Ibukini meurim, haka mapusaki te buota nometa, baka maikua ka unwaakin dinna kontain te makuri inanon buong akane. Kamraba, awane meiron te program manager.

na ko ya na usu anakaro aika uriam te kai a nangiro meritera yon ta bito we mi ango me yaki a taraba tarina te popo uriam menestina aika o teniera terunga aki kaseria a sibuna ne iriana yon bc nasina e dr john t tusela yon mayana ona ko ya rona ni makuri kondines on the red cross awa ya yausu mero roya na sena ai kata avita ho ameria na ko ya ke atatene ye menga ye na nunu meuna sa ko sa metene no kava ki pa ya musira wa mende me wei te sipu te sena te mane e moto uriam pa kantain te ponga yo joani meua kani me pon wanu wani mei wanga wapi mo no wa ni moyanga na yeita Irunga kira patana ni moyangan manena e tusela uriam ipeso. Anarau na nora papanda iyo na pepeire tia eswa ipoke ni moto uriam. Takatanoata enako meiria na sena haika tavita o ameria hawa ito usuwe apanin meyo antarava. Hawa iyo iriana tenene retangiraki neu ponipeini esu.

Kuna mauri, rongrong men peran kira pasir o ngai pi ko pingi. Esa nam pasi sa pen ni kari kete wana ta kai pukin tituo ki te Pedro Craft au na gana kona konti ko takin placement te po takin buka meru are karawa kin kona noa na na wapu te kipi e peso. Eri posi na kimente ko takin placement pa ayo po na na po kata utaka sa pen kri na nun terapata at the United Nations Office on Drugs and Crime kay di UNODC program mare ina kamana na ki bukin ka kurrawan si pangantay ko takin placement bigin na nawakin tararuwa ina nwa na namarawa kilbas ayo takay bukin dito are ina karoy makulin dito ay pupuki na kung kanganga ay kakarina hindi kitari tararuwa ang tiraw na kainis matitua awa ipunwa kirikita piwa kaya na puka kilbas ibukin kamanuan na namarawa ika kay daw di ko takin placement na kung tautekan sa pen ibukin na napuka rirang ni manila awan po ka katamayaruan ta wakin tararua na kung nanamarawa ta na sinikribas. Esa tapota ki ni makuri bukin ni mauri wakato ki orakin ni kamatoa pa ya mga busi na pa ti orakin ti flu at ti pneumonia yon tarawa ti inaina nume peso. Ya kamatoa ki men tapota ki ni makuri yon kwa nanua mga busi ni orakin kay imin maisin rokon tayan di pos inanun pa into na orakin. Ya kaurin tapota ki ni makuri bukin ni mauri pa orakin kay apun lang niwiwi ay ngayari akaw nga kitipodan naman tapang nakatima to ame wakin ng kawa yung tutuko ibukin kami nuwaya makain mo yung ngayya man eka kinara kay ngay. Nesa na ikamisin Australian tekin na pa awakin kayo ni makuri kampanan katiti may kilibas me insinia may Australian katiti ausin me kay kapuu ibuki yan obisa na tangan ni puwaka Australia ke Australian Defense Force yon tarawa. Iripos na kiman anay kamisin Australia pa ausay kay ana kaina kiro yatan makuri men the Australian Defence Force akena poka the Australia to Kiribati Defence Cooperation Program ayo are na poka na the Maritime Unit men the kota kin placement yon Kiribati ibukin na wakina ko ana per post Kiribati ay ka wa ake esa de pain tangra yo Australia na kon Kiribati eta guri kita ka misina yo pa e pondang ni kokuri yo Australia ni makuri me Kiribati yon katiti ka ana konani popoki me ka kora kora to kona pai tereita ki o te tararua ki te kamanumanu jaonua e te pitipiki. Rōrō un te pitipiki, Esa Dishan Development Bank ndea kina pa a tauroa inga ini pōki a pen te pitipiki me wāke ka akateveaki i pōki nte kāngāngan ka iyon te pā. E tau te presidents in te bengi ane e Masata Kanda pa Esa nkariki ite ien pūpusi i ka maisi i pōki nte pōka nako ya ape a kia spata pen dikiraki. Eta upa apen tepitepeke apundangin na kairota ki men ka nganga kiari ki men te poka and the Middle East. Eta upa irarikin na na poka aetabi au ena wakin ka itepenke ni poki apen tepitepeke pa ananga ki katansi yaan te wana to korakora. Nana kapenen katautau te ADP ipukin dikirakin ka upa ya apen tepitepeke au yo seipa ina yei tekirikakin teririki ayo men wawa desmare wanuwa te pesente ni kapota waki me teririki anako ay awa desmare wawa te pesente. Nesang kaya na Prime Minister Turumun at Jeremiah Manile ni pakaman na kuwa na imin pasin ta kasi bukin agyon makinana ari itapika kintivyan na nausin tayo Turumun ta kapong ang kuwa na nwa. Ipaka imin ta kasi na no ike wangaw nume onumen tante apoto ka ta kasaan ya wangaw nume women ato to koyan. Women na akirokon ta powi. Ma enatimito ang kay Manile niligi pa to Prime Minister ntararua o ni karoi tapena ni karo kwa tetei ari enanga yei panana to kovana senera as Sir David Tewa Kapu pa yari ni mawa mentana kwa ni Prime Minister. Esa ni mga kamusira wakin kai tiausi ntero pa enariki anatai Sir David o tiausi nti ni peronga rini ante Prime Minister Apo Manele ari ponte minister nkwa ipukinde ita kimasinanuku ya ponte nia kipate Prime Minister ni uwa ni mei uwa tanga wapi mewa. Ayo ay punta katinuan tayo ari e kaitaraki ay anataw teka Manile me te kosin na kiyo na makinana. Kaya po insana pantukan ka yon teka ni kos ayo ne peri wawata nga wapi mani mewa ay mayin po peya on men na minister ani men pauto ka men ditaw teka. Tapimenta na makulinta tao ni Hospiro yon French Polonisa ari asang kay ni karawag itakakaya na kuya ni kainis mea kapona kuwan di drug kaya di methamphetamine. Eri posin na Thailand business pa yei tenimenta na makurin to na orkeane ay ka autorize ari asa na makurin te men ay awa tedrik o te men narik te mani ari yasan te imataya tanmus an kapayak in kay main po uya yaroi women may poko ya tan karamekina ka kandi apun tawa ki Los Angeles dana makaina yanako an kuneki irawi ya maisin te meth
wapwapu ite gram. Apo ni kwa kina kutahiti o ni mangarikiriki uomen ilo yatani kakai. Yana karawa kita kapuwi na kunta keisa yu ndipi mawanua nchul. Rungurungu no napa. Yasa ndi bosi nakipa mangaya ina pangkaita yan dapatawa ay kaharikin di Strait of Hormuz. Oita kwa na radio Iran pa takakasiya ri eriki merenan Iran awana kairipay. Ita kwa na opi sana tangan ni Poka Amerika at the Central Command kiti sent komba asa na tausan kaitara yana waki ni kakasi Iran ani mga kanakoy ayakanoa ni kamanoya inanun na yata inipus anakaibuke ni Poka rinanun the Strait of Hormuz na kundi Gulf of Oman. Ita kwa sent komba ewaya kwa Iran ni kanakoy ya ni misaira ana drones ya wana posi ni Poka ay kawaririki nita kitentenua anakaibuke ni Poka Amerika kia busi ni tatapuane. Me etaku sent komba ya kitangira mga kawwekende Poka me anaponti imeto anakaibuke ni Poka ntauroi ibuke ni kamenuwa ya anatanga ni Poka Amerika. Iri posi na kime the Fast News Agency me Iran pa yei tayendepetau wa kenora kirerikin pana Abbas Kesum Island o natun kawan Iran at Iran. Oh, yesante akina natanga ni Poka itari Iran at the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy pa yesa Amerika nurua tuan ni yaporo yon katokan tepu Poka. Ita kwa narongorong di IRGC ari ekatoka yon di susu media pa yesa Amerika ni Poka na nakaipuke ni pa Iran ilarikin de matapayawa ay task. Ita kuriki pa ewaya kwa anatanga ni Poka Iran ni kanako ya nakanuwa ni kasi ni kapuwa muina na kakasi anakaipuke ni Poka Amerika. Oh, ita ku Iran pa ekora kora teurua kina konda na pai ni Poka anakai ni dipai. O anakaipuke ni Poka ikatinua aki akataya niniya the Strait of Hormuz awaya kwa nikita na temerawane. Eri posi nana pa ana TV Iran pa aki akapuwa ni pa imeuna imuini kasiyan nana tapo Iran ponda Abbas ilo na Amerika. Ita upaya panuwa kikano ante meu ni tetapuane na kia tapayariki. Rono manpanan kilipasa.

Ay, may na ako na. Dito na ko rin yung ram. Timetan ti. Kanan nam tayo rin kayo. Ha, na kakarikin ka ni. Nakakil ka rakatan na tayo kitang rin. Kaya taka watay bukin ti tayo rin kayo. Tapi may arwa rin kay timinisim mo yung dry wati song ra. Huwag kayong ganyan ko kanara katan wata. Nakoy mi ka ni peso kaya makurin ti custom office ti copra mill. Away pun nakoy ati po tan nometa. Yakaw rin ni katanata ati po ta kinakawa ako upay ni merawa. Pahiyay ti makuri e nakorawaki bukin korawakin ti kaisaki. Ibukin ti UXO kaya pahay ni puwaka naroon ti paura. Hakiya na kunan karike ti kangang amintiri patawa. E na makuriya kita kaisaki ni kakaya yun ti contract men mill search na na compound ti CA kaya ti competent authority office. Temakuria na waki na nante pui meto wana ni mei na kunte pui meni mewa ni mei wanga wapui mwano wa mente inga apungi ni karakua parante makuri ni pakantai. Ipuki ni meurim waka mabusa kita pota noa meta paka maikuwa kaunga kintin na kunta inte makuri ina nunpo nga kanne. Kambesin rapa awaniriki meron di program manager. Awayu na pangkanne. Kabenen kukakinara katanoata nanu kawaki ipuki nte tayirikeyo.

Men kuna mane ko spasan no ra kin nan ne ke oi ono wa kai dimis min ja wa no wa ko wa bi ma ka ta tai ye ra ka ta no tang kan ne ra ta ra kin ko yen tai nga po ngai yo ke to wa mo am ka ta no ta ke ire na chen ne na to na mui nan ka me to wa am ka ta no ta no ka wa ki a ka ira ka ta no ta yo na ko mi ka ni peso wa ke am ku rin the custom office the cobra mill oi pon na kon te bo ta no ma ta Ekauring nikatanwata tepota kin nakawa a kaupay ni merawa payay tamakuria na karawakin takaisaki ibukin de UXO ke pai ni puaka naron de paura akiana kona ni karike takanganga menter patawa ena makuria ki takaisaki in kakaya ay iron the contract men de mill search na nakampound de CA ke the competent authority office tamakuri Ena waki na non tebui mento wana ni mei, na kon tebui mene meo wana mei, wawa tanga wawi meo noua, mende ngapong ni karakua paran de makuri, ne bakantai. Ibu kini meurim, o kama busia kita bota nama, tapa kama iku a kau ngakin rinna kontain de makuri, ina non po ngai kane. Kamdapa, o ane meiron de probe manager. Aduh, orang kata nampak dengan kawan dia.

na hoya anausu o anausu anakaro ai ka uriam takai o nangiro meditera yon tapita ue meang o meyaki o tarawa tarina te popoe uriam manasina ai ka oteniera te rungaki ka siria o sibuna ai ka nei mereveia o riana yon BC o emere yon New Zealand o nasina Dr. John T. Tusela yon maiana o nakoia rona ne makurinkua the nurse on the Red Cross o ai ausu o roroia nasina i ka tarita me meria o nakoia aki a tatania i mengaia i nanon meuna sakosa me tenono kawaki paya musirawa men de mea wei te sibu te sina te mane e moto uriam de pakantai te awa ni meua takane mepong e wanua ni mei uwa tanga wabi meo nua ni moyangana ieita e narungaki rapatana ni moyangana manana e tuusale uriam ibeso anara unano rapa ponda iyo ana pepeire te asua i bagin moto uriam. Taka tanungata, enako me irau yana sina i ka tarita o meria, o te usua banin me yon tarawa. Aio, jene nepa ina irena taka tanungata, nero kawake aio, ne upo nepe ni esu.

men narakati na kon kanwa narata ye kanaro ayo meuri FM 89.9 ibukim disas pai romoro disare re nepo awai pana ai kan me kinaki akena ti meto andi ki patan kong raivo yo weko anti rare kim taina meuri FM 89.9 etime to andi meri meri nipepo ibukim ai bukin na pera ekri pas

Wawi mai isu ada mana sedangkan jawab ruai wa, ayo tay am kata noa tak kita kira kau kira tak kuat tay, eh mangga warna kaki. Ah kangai muara muara kata noa tadi kayo. Nako imi kangai ni beso ake amakuri the custom office the corporate mill, awi pun nako ni tepo ta noa mata. Nakau ring ni kata noa ta tepo ta kita kawa awa kau pay ni merawa pay yai temakuri anak korawaki bukin. Karawakin takaisa ki bukin de UXO, ke pahay ni buwaka, naroon te paura, akin ako na ni karika takanganga men te repetawa. E na makuriya ki takaisa ki nikakaya ay, iroon to contract men de mill search, na nakampound de CA ke the competent authority office. Te makuri, e na waki na nun tabuy matawa na ni May, na kon tabuy man ni mewa ni May, wawatanga wapuy mewanowa, men de ngapong ni karukwa parang te makuri ni te pakantay. Ibukin na maurin mo kama pusiya kita po ito naman pa kama ikuwa kaungakin rin na ko ntayin damakuri na nun po ngay kanne. Kamra pa awan na mayroon the probe manager. Ako ka ng katanota na nukawaki

Na ko ya anausu anakaro ay kauriam takai o nangiro meritera yon tapito ya meango a meyaki o tarawa. Tarina tepope uriam menasina ika oteniera terungaki kasiria o sabuna ay kanei mereveia o diana yon PC. Emere yon New Zealand. Nasina Dr. John T. Tusela yon mayana. Nakoya na kona na makurinkua the nurse on the Red Cross. Awa yausu auroroya nasina ika tarita mamaria. Nakoya akia tataniye imangaye inano ni meauna. Sakosa mentero nukawa kipa ya musirawa mente meauwei. Te sibu, te sina, te mane, e moto uriam, te pakantai, te awane meua, te kani mepong, e wanua ni mei, wawua te nga wawai meonoua. Ni moyangan na ieita. E narunga kira patana ni moyangan mane na e tusela uriam i beso. Anarau nanurapa, bonna iyo wana pepeire te asua i bukin moto uriam. Katanawa tayo na kumairoo yan na sina ay katarita o meria o te usuwa pa rin na iyon tarawa. Ayo at yan nina ba, eno rao na takatanawa tayo na nukawa kayo. Yaro ko, nindaw ni kukuray.

men narakati na kon kanwa naratay e kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Kisa sa pay rongoro, kisa rire inuko, awal pa na ay kaunin mekinagi, akena di meto andi hipataan kong oraygo, nuwa weko onti rarikim tayo. Meuri FM 89.9, iti meto ang kimeri meri, nipego ibukim, ay bukin na pera ay kiripas.

0: tau pia kinan te hawa ka menuan o ka wa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona nau rikiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Naura mei marawa, aira ikiribas, e bumoto naura mei tāri. Samarake, o asikar ke mana mei ei. Dutai e yo, o yaka kua wakwe, e nang mwana ndootaki, meri napera mei tāri. Lai mwini nagi sasana kini te hawa, na apa kini te ika, o wakia na urupai kibita kini kanoan pōng. Nanai kanne a sergei ni mona payon taina ko te obia kinan te kawa a kau kinan suwa me kaini peire i bukini kati na tuan a taruan ko paina mai tari
0: ko san no ngo tain kai na kin te hawa i bukia i kai na nanai ya tain pus ke ni ka bon rong rong te o kai ni ka po bei ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kan wan te suwa yon sai sin me apakin i ka ai ka akata wa ki bukin te hawa e yang i bukin nam rong rong o wai kai tai bukin te hainin i bukin ko te sa khawa tan ma kete awai te bo tan na meta deikari eti metwa ni kaina ki khawa ki nan teni pung i main ni karoko a teni pung i muin terin ke te tan mai nu te mepo o jo naus eti metwa kaina ki na khawa ki na teni pung i main ni karoko a teni pung i muin tios ke osin na makaina te kame ta to te pu busi pa ari ai na ki a khawa ki kai kai inanun na yatai ni pus ni ka pung pa yong an re ke yatai ni ka pung ni ka mai ta te ka ipukin ka te metwa an mai sin te meri pa na ki we khon ro ta ki o ni pu metana
1: sexy ngai ane me yele beta bo de wa ai ka asan kaina ki on makana ki ru nobsin te bo te kin nakawa ari yambo na kain kawa yon tarawa o ye bago ni kile besta fewa naron te ka to to wana ari na ni kai ya ka tie ki te kan ki na ke te poira i bugin makan te tabo ari ka te bo ka ye te kawa ke te rin nako ke te roro ye te ka pe apus te wa wa ai pon ni nyakin nanon ti o kai te tabo ane e kaina ki bugin ka kan meri aki asan bo mata yen te kawa ane ke te tabo ane naron te no wo te bun te ka awai pon nari dikita pewa eri bo shina giri ka ntikawa ana an kai aka ko wa ki paye ki re kin tmeri na geta po naron ka ri kin tna won ti tayo yo ni ka pota waki na didigi ai ka pa kana
0: ai ngai han yo bukina ai yang wa riki pa na koroi na remerawa ena pon na nganira na pe kanara e kamerurum tuan te ponge kore
1: te kawai ke tianga tuwana e mon te kawa giri ki bukin tau pia kinan merin na pera mei tari poni kata wan na pakin teika i bukin te kawa ke saisin akawakin a pakin teika e kata waki bukin te kawa
0: tei ya kawa teika ngan erangin warereke ika ika warereke a kaina nua a yatai ni kawairake pongan me nga kapung
1: ayo bukina pakarakon maisin teika eriki men na kawakin nika a ika warereke
0: ditei ya yu o yei kaini kawa o potaki nako yon na pimakoron kiti pesta kia san waki on kinaki maa kaya men te potaki nakawa nikarige reke onri ki pa policeman in tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwan ai yau kai eng ngayang kai ai ka waki na kanwan na yaswa me yakai ni peire ni kame tuai ibukin tau pia kinan tia kawa o ka waki nan merin apeya
1: o to kai yakai ni kawa ni kura kuraiya o waya makuri ibukin tau pia kinan merin tari peire ini ya tebuta nami tapa ongan na ta ka waki na pouto khan te kaisa ki me tanungin tipike akar na kwan nane ne yari ai ibukin na tararwan ni auroin kaupaida me marawa
0: tararwan na tau pia kinan tia kawa Yeksi na kontiri nerine me punta pera ni kapene. Eka kawaksi na waya ni kameanua merin taari na eka kina nako. Ibukin meaurang kai o na kontiroro are imina.
1: Leita kina obisin te pota kina kawa yon te namba.
0: Isua ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katabani na ndongoro ka yon tiokai. O ibubukin di ibosi ibukia na ke te imetua. Nrinda ko inonan tiokai. Yaite tuwa te pakamane ke te kamuriaki. Kieni po ni ka wawa ibukin uruakante sua. Na kensis na te pota kina kawa o kaupaida main narawa. Just

0: Bueno, manejos pasando ahora aquí en la Beauty of Nature. De tayo esa nipo ruaiwa que ahí me hago también es muy intenso ruaiwa ahí yo mau angan de las mangas con el pay a teoware con angan de ahí ni cara con una bubusi to con ara con tangiria pas na katanga que se na gai porque mos na katanga na pay porque no ram a con gai tiene pay me te acá en tente en apong ahí yo mangas ni cara con buen roi teo te puina que no nonto buena teo ahí en ato roi Nubus Mayara, ara bubusi yana ni kaya tangiragi kan katangaki ay yore meuria from 89.9. Oh, ikan kaurung na pete the song ora di meren na ko na pera ara raga katangtang de de ngapong ay yoki na nun narawa yun karo ko buon tiyaw te buina. Oh, ko na kaya karikya na pangkan na narongoro ko am sponsor. Okay, te sama na akan kuan am kagbo sa iyo okay at hak dinian ko na mo ko tangi dia pa ko na katanga yo remember from 89.9 ko na dimeto ndong ora na pangkan na rorong am sponsor ino na mawa iyo okay mangay ni karo ko po roi jawa at buina mare iman na sina busmaya ko na rage iman ko na rabu busi yo sina mo na mo ayo kan na mara rorong ora sponsor ino na rawa ni kagagbo sa iyo okay am kampana tendan ini ang aya ikukuray naroon ang naman na nakanawan na kung nam kakagipos ng programa yun naman nga po ngay
1: tintanini tintanini tintanini ay kutang iraki laura
2: yataw ngay kono may ako po ni panaroy lebe o may po si kiloy na nanta meru ara manilin teka ni kunam ane e tintanini
3: leko kukun na nagkaparapara patira ana services na kutin teka pa na e Tanini.
2: Ngayon, nakakawo mo Roy, panapuki ko ni Kaurin ko ang na services niya na products ang itang pa. Edwin Tanini. Ay kay tabiwa na kako na ang services din Tanini ibugin po kami. Ang electronics, inyakakinan ako. Naroon to wana po tayong laptop, tayong printer, the ink, keyboard me ang mouse. Protect us o hapes sirigi.
3: Away na pala. Away na naira. Kurra pa. Kurra pa. Kurra pa. Tintanini.
2: Sa kisingay man na song ko rigi. Yay na pata yan ink o donuts ibukin na mi printa. Neka na na.
3: Yaramane. Yaramane. Kurra pa. Kurra pa. Ako ay tau.
2: Si tina doon na pa ni kapon ako ha. Kasi fictish ibukin to na mi mete internet. O si ibubukin na pa ibukin na mi wifi. Kaya kanimakin na mi wifi. O anakangangan
3: ako. Akan tawa mo? Ako wala na kaparan ako. Ba't tira di kasi fictish?
2: Hindi kasi fictish pun tawa na. Ano services tintanini. Hari iti me to ang kainwagi. O ni kapon ako ha. Ibukin to mekin mete internet. Ayo ari ipeni pusina. O ni pirimaka. O ni fast. Ano connection. Ari kuna po nikakuwa nga na kunoria nikapuwa nipona eh kuna kinabe kakuwa ntepo inano. Si pupo kinabe ipugin na wifi installation kikanimakin na wifi me anakanga nga nako.
3: Uwa ila para na series tentanini ayo. Baya ikuna ano bento meila na namingan na nata ay kakakuro. Lano nte kasfiktix. Lera mane tentanini na na kasfiktix.
2: Ing ospun kuna ano bento taniya mi paye kikamtangiri meirora. Aki aki inano ni Pera. Si bubo kina bibukin katumekin na mintanit si Johan ng Starlink. Kikan ako kapuwa, mente tapatawa na.
3: Emano lalay! Emano lalay!
2: Ikapuwi na ko na pita yung solar systems. O siko na na pita install ibukimi ni Kapene.
3: Ang wali matayinig na tintanini, anak ko pa yayuwa. Disura, kaya na tabi nakikira ki Pontes. O yuko na na pita install ibukina. Lera kilibas, tayta para, mamakukuraki. Pagkatan nga ko tintanini, ina tauroy na po ako.
2: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kam yon na nanampa, eh, suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taporo tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ki isuwa tenwa kya, towana wanwa, towana wanwa wanwa. Ki email na kon esmoy@tintanini.com. Ke timonipe @tintanini.com. Ke kawara anamaga tintanini in the business sport complex on punna na main ibikinipo.
3: Yawara di kribas kaita para. Yawugi anamataro a tintanini ibikinipo kam. Dinano na pahay na makuri na peka huwai ka po. Dinano na pahay niyan na mayam. Dinano na teritak. O seksi ngayon. Yohan na tatunam na tis nantay.
2: Kamra po kam natikiroy. Mayroon na may kampana. Tintanini.
3: Yama!

0: aiko tangi ra ki rora.
1: Ya ta unai kolo, ma yang pun panaro ai nebe. Oi pun sikiro ai nemen tane roara. Ma ne vin te kan ku nan an e ten tanini.
2: Lego, koko ne ka para para patira ana service se no de te kan pana e ten tanini.
1: Ma ya ne ka ka un roi pana po ki ko ni ka urin ko ana service se ne ana protect ana tan pana e ten tanini. Aikai tapi wana kaku ne ana services tentang ini ibukin pokani. Ana electronics ne akakin anako. Narento wana pon tayen laptop, tayen printer, the ink, keyboard me ana mouse, protectors o hape siriki.
2: Awai lapala, awai leleida, kurrapa, kurrapa, kurrapa, tentang ini.
1: Saki singai men na song koriki. Yehne pe tayen ink o toners ibukin ami printer ne akan anako.
2: Yeramane, yeramane, kurrapa. Kurapa, aku aitau.
1: Si tina zona pe nikapona kwa, ke si fiktish, ibukin to mami mete internet. O si gubo kina pe ibukin na mi wifi, ke kanima kina mi wifi, o anakanga anako.
2: Akanta wamo, aku wana nikapara nako patira de ke si fiktish.
1: Ehim, de ke si fiktish, ponto wana, ana services tentanini. Ari iti meto anka inwaki, o nikapona kwa, ibukin to meki mete internet. Ayo, ari ipe nipusina, o nipirimaka, o nifast, ana connection, ari kuna po nikakua wang, ana konoria, nikapua, nipu. Ona e kona kina pe kwa wa nte po inano. Si popo kina pe pugin na wifi installation ki kani makin na wifi me anakanga anako.
2: Owa ila para na series tente ni niya yu. Baya e kura ala pentu maila na nalinga ninga na nape ay ka kwa koro. Lianu nte kasvik tiks. Yara male tente ni niya na kasvik tiks.
1: Eng ospun kona ala pentu tania mi pa ya ke kamtangiri me irora. Aki akia inano ni peira. Si bubo kina pe bukin katumeki na mintanet si Johan nam Starlink kana ko kapua mente tapeto wana.
2: Emmano lo lei! Emmano lo lei!
1: Ika po ina kona pe tayen solar systems o siko na ane pe minstall li bukimi ni kapeni.
2: Awai me tayeni kina tentanini anakopo ya yuwa disona. Nka yete pe ni kiele ke puonteis. O iku na ane pe ni install bukina. Yara kilibas taita para. Mama kukuraki. Pacar dengan aku tentanini, ini tauro ini buku.
1: Eh, terponnya tentanini, ibu kini buka mian nana nampak. Eh, suwa wawa kia, wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kia, taparu tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ke isuwa tenwa kia, towana wanwa wanwa. Ke email nakon esmoi@tentanini.com. Ke timonipe@tentanini.com. Ke kawara anamanga tentanini in the business sport complex. On pun ana main ibikini tu.
2: Ewana dikribas kaita para. Yogi ana metaro atentanini ibikini program. Dinanu pa ina makuri nda pako waika. Po dinanu pa ina ana mega dinanu teri tak. Asak singa ya. Yo ana tetenem metis mentai.
1: Kamrapo ham netikiroi. Leiron na mi kampana. Tentanini.

0: của ta nghĩ ra kỳ lâu ra.
1: Ya tau ngai kono mai yang pun panaroi ne be oi pun sikiroi na menta ne ruara mane nin te kan ku nam ane etin tanini
0: ego koko ne ka para para patina ana services no de te kan pana etin tanini
1: ngai ane ka ka un roi pana poki ko ni ka urin ko ana services ne ana products ami kampa etin tanini Aikai tapi wana kaku ne ana services tentanini ibukin po kami. Ana electronics ne akakin anako. Laron to wana pon dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse. Protectors o hata siriki.
0: Awai la pala, awai la leida. Kurrapa, tentanini.
1: Saki singai man na song ko riki. Yehne pa dayan ink o donuts ibukin ami printer ne akakin anako.
0: Yerramane, kurrapa. Aku aitau.
1: Siti mazana pen kapunaku a kasi fiktish ibukin to mami mete internet. O si gubu kina pe ibukin nami wifi ke kani makin nami wifi o anakanga anaku.
0: Akan tawamu? Aku orang kapara naku batera de kasi fiktish.
1: Eh, de kasi fiktish pun to wana ana services tentani ini. Ari iti metu angka inwaki o kapunaku a ibukin to mami mete internet. Ayo, ari epeni pusena. Oni pirimaka, oni fast ana connection. Ari kuna pun kakuwa waka na kunuria ni kapua ni pona kuna kina pe kakuwa waka nte po inano si pupo kina pe pukin na wifi installation ki kanimakin na wifi me anakanga anako
0: awa ila para ane series tenteni niya yu baya ekura ano pen tumeira na meminga ni ngan non nape ay kakuwa koro ilano nte kasfiktiks yara mane tenteni ni na kasfiktiks
1: ing ospun kuna ane pen natani ya mipaya ki kamtangili meirora Aki inano ni peira. Si bubu kina pe bukin katome aki na mintanet si Johan nam Starling kana ko kapua mente tapeto wana.
0: Emmanuel lei.
1: Kapua ina kona pe tayen solar systems o si kona ane pe ni install li bukini ni kapeni.
0: Awa ima tayi ni kina tentani ni ana kopa ya yuwa di solar. Kaya tebe ni kiela ke puanteis. A ikona ane pe ni install bukina. Yara kilibas tayi tapara. Mama kukuraki. Pakai dengan ikut tentani ini, ini tahu rohin buku.
1: Eh, telefon ya tentani ini, ibu kini program yang mana nampak, eh, suwa wawa kia. Wawa tenua awa. Isuwa tenua kia, tapur tenua. Ni mewa. Ki isuwa tenua kia, towana wanua. Ki email na kon esmoi@tentanini.com. ketimonepe@tentanini.com ke kawara anamanga tentanini in the business sport complex on bunna na main ibikini pe
0: e wara de gribas taita para yogi anamataro wa tentanini ibikini program nano no pai na makuri nda ta kawai ka ko tele no pai nyane mega nano teri tek a sexy ngaya yo na ta tenem na tis men tai
1: kamra pa ham na tikiroi me ron na mi kampana e tentanini

0: Ai, kota niva kiroura.
1: Ya ta unga ikono, ma yong pun panaroi nebe. Oi pun sikiroi na menta neruara, ma nevin teha ni kunam ane etin tanini.
2: Ego, kokone ni kapara para batira ana service sino de teha pana etin tanini.
1: Ngay ane kaka ungu roi pana puki ko ni kaurin ko ana services ni ana products amitam pana etin tanini. Aikai tapi wana kaku ne ana services dentanini ibukin po kami. Ana electronics inyakakin anako. Naroon to wana pon dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse, protectors o hape sirik ni.
2: Awai rapala, awai ganeira, kurrapa, dentanini.
1: Saki singay man na suang ko riki. Yaya nepe dayan ink o donas ibukin na mi printer, neyakan anako.
2: Yaramane, kurrapa. Kurapa, aku aitau.
1: Si tina zona pe ni kapun aku a, ke si fiktish ibukin to memi mete internet. O si bubu kina pe ibukin na mi wifi, ke kani makin na mi wifi, o anakanga anaku.
2: Akan tawa mo, aku wala ni kapun aku a batira de ke si fiktish.
1: Eh, de ke si fiktish pun to wana, ana services tentani ini. Ari iti me to angka inwagi, o ni kapun aku a, ibukin to meyakin mete internet. Ayo, ari ipe ni pusina, o ni pirimaka, o ni fast, ana connection, ari kuna pun ka kuwa wanga, ana kunoria, ni kapua, ni pua. Kona kina pe kwa wa nte po inano. Sipupo kina pe pukin na wifi installation ki kanimakin na wifi me anakanga anako.
2: Awa ila para na service tentanini ayo. Baya ekona lepe ntu meira na me mingani ngan na onate ay ka kakoro. Ila nun te kasvik tiks. Yara mane tentanini me na kasvik tiks.
1: Ing ospun kona nepe natani ya mipa ya ke kamtangiri meirora. Aki akia inano ni peira. Si bubuo kina pepukin katumeakin na mintanit si Johan nam Starling kikana ko kapua mentetapo to wana.
2: Emmanololei!
1: Kapu inako na petayan solar systems o sukuna na pe ninstall ibukimi ni kapene.
2: Awai matayini kina tentanini anakopo ya yuwa disola. Kaya tebe ni kiela kipuantees. O yukuna na pe ninstall ibukina. Yara kilibas taitapara mama kukuraki. Pakai nengai kau tentani, ini tauroin buku.
1: Eh, teleponnya tentani ini, ibu kini program yang mana nampak? Eh, suwa wawa kya, wawa wanua wanua tenua awa. Isuwa tenua kya, tapor tenua. Nimewa. Ke isuwa tenua kya, towana wanua. Ke email na kon estmoi@tentanini.com. Ke timonepe@tentanini.com. Ke kawara anamaga tentanini, the basis for complex. On pun nana main ibukin itu.
2: Yang mana dikiri pas kita para. Yang ugi anak meteru atentan ini ibukin program. Di mana nupai nama kurir nanti aku waika. Wow, di mana nupai ni anu mengam di mana nteri tak. Asyik sih aja. Yang nanti tenem metis mentai.
1: Kamu rapa? Kamu nanti kiroi. Mereka nama ikan panas. Atentan ini.

0: Ai, cotan i raki roura.
1: Ya ta un ai colo, ma yo pon panaro ai nebe. O i pon sikiro ai nan tane roara, ma ne vin te kan ku nan an e ten tanini.
2: Lego, ko kone ne ka para para patira, ana services no de te kampana e ten tanini.
1: Na ya ne ka ka un roi pan poti ko ni ka urin ko, ana services ne ana products ami kampana e ten tanini. Hai sai tapi wana kaku ne ana services dentanini ibukin pokani ana electronics ne akakin anako narun to wana pon dayen laptop dayen printer the ink keyboard ne ana mouse protectors o hata sirik ne
2: o wali rapala o wali ganeida kurrapa dentanini
1: saki singai man na song koriki yene pe dayen ink o donas ibukin ani printer ne akan anako
2: yer mani kurrapa aku aitau
1: si tina zona ben kapona kwa kesi fiktish ibukin to mami mete internet o si bubu kina ba ibukin na mi wifi ki khani makin na mi wifi o anakanga anako
2: akan da wamu aku wani ni kapana nako patira di kesi fiktish
1: eim te kesi fiktish kun to wana ana services tentani ni ari iti meto anga inuagi o ni kapona kwa ibukin to mekin mete internet ayo ari ipe ni pusena o ni pirimaga o ni fast ana connection ari kuna po ni kakua wanga na kunori ani kapua ni po na kuna kina pe kakua wa nte po inano si po po kina pe pugin na wifi installation ki kani makin na wifi me anakanga anako
2: o wai la para ane service tente nini ayo baya e kuna ane pentu meira me mingani ngan non nate ay ka kakoro lino nte kasvik tix yara mane tente nini na ane kasvik tix
1: ing ospun kuna ane pentu tani ami pa ya ke hamtangiri meiroura Aki inano ni beira. Si bubo kina bebukin katumeki na mintanit si Johan nam Starlink kikana ko kapua mente tapeto wana.
2: Emmanuel lei.
1: Kapo ina ko na beta yan solar systems o siko na na pen install ibukimi ni kapene.
2: Awo ni metay ni kina tentani ni anako pa iya yuwa disura. Kaya tebe ni kiyele kipo ntiris. O yuko na na pen install ibukina. Yara kilibas taita para. Mama kukuraki. Pakai dengan ikut tentang ini, ini teruain buku.
1: Teleponnya tentang ini, ibu kini program yang mana nampak esua wawakya, wawanu tenua awa, esua tenua kya takar tenua, ni mewa. Kisua tenua kya tuwana wanua. Ke email nakon esmoi@tentangini.com. Ke timonipe @tentanini.com Ke kawara anamanga tentanini in the business court complex on bunna na main ibikinipo.
2: E wana tikiribas, taita para. Yauki anamataro wa tentanini ibikinipo kam, dinano na paile makuri ndapeka waika. Po, dinano pa inyane mega, dinano nteritek, asaksi ngaya, yon na tatunem, na tis, mentai.
1: Kamrapo, natikiroi, meiron na mi kampana, tentanini.
2: Jam!

men narakati nakon kanwa narata he kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim tisa sapai romoro tisa reire inuko awal pana ay kaone mekinagi akena time to ande hi patan kong raivo yuo weko anti rarikim taina meuri FM 89.9 itime to anki meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kirikas

Andrew Gates pun tuan nama ibu kon nana kari kita kita pota ibu kini day day, eh kanu an nana kari kita pay, tetap dia kani kiri pes me Australia. Menin tu kari kita kayu pun tepi nanti diri ki, onsan kai nuakina ki menu watenga wapi nanti nuwa. Aika I kari kita kita pay wakia asan nuakina ki nanun tu kari kita kayu. Kakura kura kin arun tiang hari day ya temeru an sahapun day day. Warukuan arun naya varvare naya korupu kini kiri pes soni natang aten day day. Kami onai makurin nyawa oni kari tu day day, patetap wemenu on mane iya roya day ni katene. Awairi nanuan anakanu day day on kata roy bay nang hari day ibukin anakin terape kau ehanu. Tanya ikan kai kita wapi metu wanan sentri. Nika huruan nanan na yo o educates o waikai mahuri ikan harawagi. Chetsi gender equality disability or social inclusion. Edena toa educates ni karikipay mete pota ki bukin leirei. Nibu toka ECCE kete inclusive education. Ntaraya pa tereirei ye menu omen na kuroi bukia atene ni katene. Literacy and language. Ke katameruan te varevare tokorupuki intetete o te kakawongo. Edena toa educates ni karikipay mete pota ki bukin leirei. Nibu toka te primary school. Ibukin te muandinan ibukin tokoraki to wanga au wawa. O the good start to English ibukin tokoraki te nua au awa. Naubunyai atene tu maru ke professional design. Developments ke karikira kian nya kona pai aratan deirei educate ni karikipe me te pota ki bukin deirei eti me to ni porto ka ke ti si on de yakina aratan kai ri me tan deirei paon an ka hora hora ki on rape pe nya kona pai on pe nya royan pa wai deirei ai ka te meru wa yon an te meru ari ke nya kona pai atei climate change and resilience eti na to educate ni karikipe me te pota ki bukin deirei ni makuri me te policy planning research units or the curriculum unity bukin kana toan kaini deire o karinan bongoroman pipita kin tanwan po inte khanua deirei men na yu ay khunan ka ngai ya sarirei panariya niya atei ka nga ngai tana kona andike men na urupai akei deire ke me pipita kin tanwan po o waruyan to toi ka nga ai kai irarikin na kiasa no so ai kai na pe karikira ke ke Ya waki na pei ana puto ka educate na konde pota ki bukin deirei. The teacher registration. Te puto ka na konta wan muia tan deirei. CTAC. Ke te puto ka na konda na ikarigi pei te pota ki bukin deirei merirei aro. Raising the bar. Warkwan te tameru ay nanon te pota ki bukin deirei. Chemist. Ke ta wan muin dong rong ay bukia deirei. Aten te reirei o sarirei yoan kiripes. Monitoring and evaluation. Din na kwan na katameru an na kawaki akeri kiri ki mete ESSP ki ana kanwa ni mite pota ki bukin deirei. Finance management ki katameru an na run te peperu ha o di tararua yon te katene mane. Partnership ka kura kura an tigar ki pei merapata ake akani popo ki mete reirei. Educates. Punto wan na may bukon na nakarikira ki te pota ki bukin deirei. E kanwa na nakarikipei te tautea kani kiri pes. Me Australia.

Wasan nora yang tu wara simo te me buena ni kuna yane burikan te yang mina noke kapo wate takuna ne rang rang ini kaputa ke te te takuna ni kawai enga nane te samara ko te meto ira ki me ore FM 89.9 ye to kuna ubusi an kana ko ke te te ubusi yo na pondia inna ko ina nante arawan ka kposare men tia orwa na konte wate buina amma ore kuna rendi ne kuna mos na katanga ke yan ka ngai ka ka tanga ke ni de ke me abanga ki ukin na kata yan ka ko te te kata pore sana donori ya ite ara pubisi ya ya ite utara taka ka ngai menga nanya ya te me aron dai yo ya kuna nora ya nora kan ara pubisi ya san no kan nan kara ute ka ke ayo te na kana ko mo ya ka ngai ta kan ara pubisi ya yo ke kita te kuna yo re tangira kena kono yo ni bauri from 89.9 na yo te tokorongon te kuna mayo ai asa kukurin kan ni busmaya te ara sa busi ayo ke ni Susan Sare kuna mauri te Susan Sare mende tapo ni ko online mayay ayo kan te kan ni busi mauri FM 89.9 ya busi ita kuna are ko pa sire ko pa nakana ko kaina may kai pa pon kuna ya inen na tau aya pe mama ayo kan te kunam te Susan Sare na karote kari kina koim gen kai espa de ke rogoro ayo au kan tani pa ring na koroi kan wan am mori nga pong ayo men nam ta pani ko re re te mauri fo me china bo ina na na pon na koroi te kai kunam ayo gere pon kunai ya kai na pa ma abe mam ki a USB abe mam kunai ya inen abe manen de USB abe mam sa ka mero na koroi

men narakati nakon kanwa narata he kanaro ayo meuri FM 89.9 kibukim kisa sapai romoro kisa rere inuko oi pana ai kanu me kinaki akena dime to ande hi patan kong raigo yo wego ante ira rikim taina meuri FM 89.9 etime to ange meri meri nipeko kibukim ai bukim na pera ai kripes.

Now di kiri pasi apa ini? Anak kongra tepuk 5,000 intesua ke Ministry of Justice limangan ada etapi mati pupuk intesua ke Office of the Public Legal Service ioni nomataya amata ina nuntetapu nekapuwi ayo nomataya amata mkana akasika kilo iyo Brisbane aika ipaika akakawa kipa anadia ina tayo amata mkana akasika kilo iyo Brisbane Puniai inomata yomata ake akasika kilo iyo Brisbane amonewege nanasua amongotapu kilibes at the constitution ikinagi inomata yayo yan suwa likitapewa narun the criminal procedure code the penal code awa the police powers and duties act awa liyai nikarineke ekwana nakasika tiyomata ilo iyo Brisbane yani bukina ikai towana yaitipure akoroya Wawa, yaita kana makini pa, yaita pure apuginaki pa enakoroya, ke, yaita na makini pa, yaita pure apuginaki pa akoroya, ke enakoroya. Tenua, yai anawoda takapuwi pa enakasikaki na kumetan tepuwi ni kayaka apuginana. Aikai na umetan tiwamata akasikaki uyo Brisbane. Tapi iyo Brisbane pa anasuwa nga tiwamata ari ekasikaki pa enakona ndeita kime anausu ke rorona yonde tarabun. Suwangia tetapu amine yai. Ken suangia pa anakku nanduku ni mena igarikina ina nontain tiana irongorong. Kanaruna pa aki korawa yu Brisbane, awapunia ina omataya, awamatan tangiria pa anadeita kima yausu kiroroya. Ekonan suangia Brisbane pa etangira anaibubu kitoroya. Enaria ini kaparapara kiroi na koina tetai airiai, ntetete ayota yai pukintirangkai ekasikaki. Ekonan siyanga arana mea anaridiki ni meau awanatapuare emeaka yai awake anata. Ekona anaki angan rongorongon kana ena anaka rongorongon ilu yu Brisbane ni kaine sima tepure apukina kiyai. Ngana akasika kiyane bukina ari yai takane makini pa ekarawa tepure. Au ipun yai ni yai te warrant ibukini kasika kina. Ngana akasika kima ena akirike ongorayan na nakkeisin tetai ari yai au inari yai ni kawasina kwaki. Au mani kapeyaki pa ena menga uki na kontain ongorayan na nakkeisi ilon takapuwi. Yagi kona nikasika kijawamata amena analiriki yaan tepuina. Ngana ya kasika kijawamata, amena analiriki yaan tepima wanua, o yein nuwayakua nikawangua kanakaro, o nikasikuwa kintetapu esaki tematawariki. Ngana ya kasika kijawamata nikawakinaki, tematawariki buki nikarawa ntikakai rungurungu, o tiana irungurungu ntepure, akoroya, o ikatawagi pa inariyei ntawagi na nungupimea watiawa, ke ekona ndaka nakunisipimea watiawa, ngana ein takapuwi ntu weekend. Anakin na rongorongo tiwamata enaki liyei ndaka yon awa tiawa mena. Onkana eri yon non uwa tiawa sikunti sabukinaki ndakarabuus o inariyei nanganaki temuoi metia marake. Nkana yages yante suwa kasikakin tiwamata o inapuni kuna ndike iloon tiwamata ane takapuumi narunare ikinaki yanna na suwa ame umatapu kilibes. Ino amata iyo amata inanun tetapu nikapuwi. Nkana akatiaki awamata ntepuwi nikapurupure na ake yaroya punia ina awamata iya nteakin nana kon takapuwi pa akainanua yaroya. Nkana arona pa aki suangaki iloun takapuwi nge tisamus aya anakainanua yaroya nke aki me ekakawagi pa anataya awamata pa apun kon nteakin na pa akainanua yaroya. Ibugini kani mea tatariki yon ina awamata iya awamata ndeitaki mea suwa rikitapewa kawara obisin teipupuogin tesuwa itakorunga ipeso nanatapu teniwa pas kampani ke tarapuwa nakon nampa aika isuwa ni mewa tawana, uwa wanuwa, tenuwa tawana uwa. Ke isuwa ni mewa tawana, uwa ni mewa, tenuwa akea tenuwa. Ibukin kain teitira mainugu, kamkona ni kawara, anamanga teobis, ayo, ilonto ni gilisimasi, kentara buon na kontenampa.

Isuwarigi te minisa e bōna pa te wui me wōnda tawa nōa iu iu ni Māori FM 89.9. Ne bōna te wui me wōi i am rōro, a bō gona o ngora ia kinda man te rūna karakia rōro. Sina tawana mui nangana me ara katanoa ta ki a tangira kina koi anapan ke nu wadaka kinte te tawa nōa iu. Chaka te kino ariki kanoan te tawa nōa arang te mea rōa iu, men te tapone korele te Māori FM 89.9.